When it's real, I keep it alive. The road is long.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong hap

at ako'y iniwan mo pang di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.